0: from Scarborough's own Jason Painter. That's a tune called It's Not About Me. That's it for Q today. Tomorrow on the show, Laura Marling is known for writing introspective and deeply personal music. Her latest album is a surprise. She's taking on the songbook of one of Canada's most beloved children's entertainers. She's taking on the music of Raffi. That's coming up on the show tomorrow. If you want to get in touch with the show, we are on Facebook, Q with Tom Power. We are CBC Q on Instagram and TikTok. Our email is q@cbc.ca, and you can find us on YouTube at Q with Tom Power. I'm Garvey Bailey, sitting in for Tom Power. Catch you next time.
1: CBC Nunavut. You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavik.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.
3: Tuttavik, CBC Nalautinga Tigut, Nichatitao Wattok. Alito Harimi, Nichitsivimot, Sihangoyak, Pingasungori Latilugo, Sitamangomot, Tikitsugo. Nunavimi, Pivalia Unik, Asingin Nilu, Tusauminak Tunik, Nichaitsivatut. Tuttavimik, Nalahataritsi.
4: From CBC News, The World This Hour. I'm Claude Fague. There are just a few hours to go before new U.S. tariffs are set to hit hundreds of Canadian goods. Ottawa's negotiating team is hunkered down in Washington, D.C., trying to make a deal before the midnight deadline. Olivia Stefanovic reports.
5: There's a tremendous amount of uncertainty, which businesses hate.
6: While trade negotiations between Canada and the U.S. go down to the wire, Canadian businesses are bracing for a new 50% levy to strike just after midnight, affecting nearly $28 billion worth of exported goods. Charles Alexandre Vinat is the president and CEO of CMI Mulching, a Quebec-based manufacturer of forestry equipment.
5: I think this has the potential to create supply chain disruption and inflation like we've not seen since COVID.
6: Sources with knowledge of the talks tell CBC News sectoral tariffs remain a key sticking point, adding the Americans aren't willing to reduce tariffs on autos, steel, aluminum, and lumber as far as Canada would like. The Prime Minister's office says Mark Carney spoke to President Donald Trump again this afternoon about the ongoing negotiations. Olivia Stefanovic, CBC News, Ottawa.
4: Residents of Summerland are returning home today, more than a week after the Bald Range fire triggered evacuation orders. Local leaders say structures have been damaged, but as Kimberly Davidson reports, other residents are relieved to find their homes are still standing.
7: Jen Shoemaker is unloading her car into a home she hasn't seen in over a week.
8: We thought we'd lost our house for sure. We're all real happy to be home.
7: Shoemaker lives in Summerland's Cartwright neighborhood, a part of town where fire crews are still putting out hot spots. It was August 7th when her home was evacuated, and flames came within meters of her community, surrounding it on three sides.
8: You know, it was so close, and there's just so much fuel up there.
9: We know that 150 structures were lost, but whether those structures were actually homes or outbuildings, that has yet to be determined.
8: I mean, I don't know about all of our neighbors. I think some at either end had some washout.
7: Shoemaker is relieved to be home, but she is still on evacuation alert and leaving some essentials in her car in case she has to flee again. Kimberly Davidson, CBC News, Summerland.
4: OpenAI is launching a new version of ChatGPT designed for teenagers aged 13 to 17. It will include content restrictions around suicide, self-harm, and romantic or sexual topics. The company says the new version will also provide homework support designed to help students learn rather than freely giving out answers or writing assignments itself. Meanwhile, 29 U.S. states accuse Meta of designing their social media platforms to keep kids hooked and misleading the public about the risks. Four of those states presented their case inside a California court. Colin Butler reports.
10: My name is Erin Popolo, and I lost my daughter, Emily Murillo.
11: Beside a photograph of her daughter, Emily, known as Emmy, Popolo described a daughter who loved her family, her pets, and life at the lake. She was in high school when she died by suicide. After relentless cyberbullying, her mother alleges Meta's design helped amplify.
10: A system built to maximize engagement, even when that engagement was cruelty, humiliation, and harm.
11: Inside the courthouse, lawyers for four out of 29 states suing the company are trying to prove Meta deliberately built Facebook and Instagram to keep children and teens coming back, concealing what it knew about the risks and collecting data on children under 13 without their consent. Meta denies the allegations. The company says it spent years developing safeguards for young users and calculates if it loses, could face penalties of $1.4 trillion U.S. dollars. Colin Butler, CBC News, London, Ontario.
4: And that is your world this hour. For news anytime, you can visit our website at cbcnews.ca. For CBC News, I'm Claude Fake.
12: Avermi un nuovo yagadanato o coninga 7. Il regaggio un nuovo yagadanato anuringa pinganneatumi 20 o coninga 8. Kamanatua un nuovo yagadanato o coninga 10. Shalde un nuovo yagadanato anuringa kananami 20 o coninga 5. Nawiat un nuovo yagadanato o coninga 4. Shiranatiku narotasima yangini naratusita bona CBC o kirtatuku.
13: Unikkaa loksima yok ukiokkai tisama nahti tuki maannau yok. Taana nukutti loksima ngimmat. Philip Kamanak ikpiatru miutau yok. Tetsimani uluaka loksimani mininga tänna. Taunnalu imau ilua takusima jani ikkau majavikut. Tetsimu nauti tuki unikkaa loksimak ngamaku. Taana nukangudu niku teimittu yok.
14: Mene makua ukua hakmata pivia kita payo jaka ukua kataika mekotunda taika mekoto ala kacak dewa taika dilingu aku nang itu pa dilingu
15: aku. Iman teh cuma ni inyo struktur orang matua jenak kau kasung mana unga struktur orang tu gara tungan kanu isem aku taksi malu. Kanoklutani unik kartegi semang mga kuinyong nun. Taman na ikpigi katak semang migakko. Ilangan o kartegi semang katang na kuing migakko. Tayo mali ukiaksa. Tayo ko aray ngakon. Ima anon pila oktilugin. Tayo na ami akko gila o katawra okto pekata. Aray ngaw yung nikuruwa. Tako simara oktugo. Tayo kong okakon naksidyuto gila okakko. Okatlagbi gila oktugo. Kingunin ako taman na isa mga katak si marang mga ko. Kuya gila akong itakarwa ka. Kuya gisi marang mga ko taman na isa marim magsidyuta gila ako taman na magkuruwa ako nga. Ikayok si dito ginasulila ako. Nidli ko tigil yung narila ako taka ikarong nidli mo ukiyak sa. Dahil may man na ito, nipili ako si marang mga taman na ilang pingigarak si marang mga ko. So ako iman na ikayotik sa kanyang marago. Ikayotik sa kanyang aklago. Atau kau tinggal di dalam kereta mana email yang orang kau ingin kita keluar kali, sana ubah hilang agun. Atau kita kau nang nak tu ini nang mesti dulu. Tama ni emak kapi anak tua rumah kapi asal aku si mana ni. Mana ini sahaja si mana dulu. Unik kau aku ni aku hilang. Nipili aku si mana kita keluar hilang agun. Nipili aku ni aku. Iman pikir orang ikar waktu mana pilih nak tahu orang muka macam ni. Uang nipili nang mesti dulu. Taman ani kau tetap semua mungkin kamu ajak tertidur ni jadi jauh jangan nanti. Tapi semua ni ada lagi jauh tak kalau angum ming pinga jauh kaksunu
16: kautan yung atakaktumi. Tapunan yung natta akia ni tauwa ni kangiyong ilan nuwa ni tauna ni tauna ni suta ilakusigilaw tatin ni ilangani unikaksimagama ilangat tauna unikakannaksing niyang miyako. Tayo mo tapunan nga kangiyong mi kangibakaya sigatta ay braong mata tako ang uti. Tamani nuna may ingin naktilunga mitigasokat taktilunga ilang. Tayo mo awd lang niya suta tapunan ilaw awd lang kami arong itilugo. Atatagilaw taga sini ko di barao ng mga ingat kami kita ng ilaw matar ikumay naksimatilunga sini law klutik ikumang mata kita ang mata awdara aksimo matay na ilaw ang utay na asigilaw kimuk sa katigilaw karawa tayo makingon ng agon uwagon pang nagitay na kanu kimilu kamilu okta awdutik atatagilaw tamali kamilu okta nagin pang nagkanu ikanay tayo ng mga awdara aksimo kanu tayo mga kasitwa kata sinililak si man na kama. So kami ang nakigaming akisigin na silak si mga ito nga inyura akong may ganun. Akisiliyo din na ito nga sibo nga nawak din na ito nga. Imining niya kadang na ito nga tamag ko nakita ko ti kadakak si mga man usiliwaro ganun ayaw ng ming. Tamag ko kadakakayang ina pumanga kami. Niyong nakaklo din na ito nga isabi ko itaan na kumiyot siyo ting aksin ila isigang abating nga nawak ito nga kadak na akisiyo ito nga. Ingat kali jauh tu bini gunung. Tapi mereka ini tiga orang nak gunung. Ingat kasih kerja sini jauh tu bini juga. Karena kita kerjaan itu pun ikang itu yang nak kau jauh semua jangan nuna tahan. Tapi semua orang tu jauh tu sini jauh angit tengah sini jauh tu bini orang semua. Tapi ubat ini tu yang itu arah kong nak gunung. Asyiklah. Tama nak kingun itu ni ilang tu bini siku. Tama orang apu tingman apu hati gue jauh apu negati gue. Samutay na ilagiyabong awdang ng mainingitigun. Samutaw nga inga kasing matak. Kamutay kayo silutik. Imakto niya urak si mga mating. So kayo makituglaktuaro kami. Ayok na usi kami. Ungitlak si makto niya ugura. Upang alikatakaw tigin naklunga. So kayo makangan ito inang nakama. Ako na pero na ilakan naklunga. Ang utigilaw taka. Pitay nang naklunga. Ilingig lukipok kaktubi niya nakitaw tiyo niyo mga nun. Iglo ay ingat. Ako ni Pilang ning itong narunang raong itong. Unga sige laktubi niya rulun. Uwa nga, maan, king urliyo kayang nga karwaklo nga. Sali urlo nga ro, kamuti miksaanin na saan naklo nga. Ikong marawak si mga mga. Dahil kanil kanigidahan, imaakbingin na kamuti. Dahil kanil kanigid makitaguruan na ito binang ang utigilawak taka. Uwa nga rin maun, ingay nakataktok sa nga kaya karwaklo nga rin. Maniar unga sigi jana kumarak si mong mga mo. Ikum mga mo, makin na mo, sunaw mo, imanit mo. Marigayak sa nilita mo na ano kaya mo. Makunong nga kilaro kang ayong nilu, tatatwaro na kami taman na. Tamakunong nga maring niyo yuk sa yuk. Maringin nilu, madlilu ako tigilin yuk taman na. Ilingang niyarong imak si mong bigis mo. Dahil matapani, abam mo, kinilga mo, kisusiyangin na mo. Kamu tegilun ni takungin na kisuna po unga siktuar orang nang mating. Kimini karitao duritao nunga. Takano na pilagayang ninga ko ika ang nakslutitao nga aking atin nun. Kamu tegilun oyang ninga kakin nakslutik. Nagkadlang nakslutik kamu tegilun. Tungmikak sa katiyar ang nakslunga. Dahil mahiling araw si mong mating. Dabbani ikumari kama imaakbin ni kuritao yaka piliklugo. Tigo may arak siyo igluani. Kibig katatoy na lang mga ma kami ka urik kilugi. Tayo nipili ako siya ka unik kati ako siya manak sa mga litabo na adlok takko yung wakatamag ko. Pibig joang unay nang iukaw sa kanya akin. Dahil ma ikong mga ma unga sigi yaro ilang inutu at tiyang urlong. Tayo mo na nuiwak lunga takabarli at lunga tahan na kuritaw yung katigo may arak siyo. Tayo mo na si Kiwi katakam, ikpiyak ng mga takakso nga rooyak ka ni Tingmea dunay akong ini, sabihin niya kung mga lupuok tayo kakama. Tamag ko nga kituk titaw ka nang nga narungik karwakso ko. Pingo aki ka kilo, piya ko managin. Ama kami ikang unga ko siya kama, ulit sugi, sikuri util sugi, ilan ibing aktil sugi. Tatatwa rong mati, inga kayo na utigingin na ki unga ksimalama. Ulin na ki piya ang naksidiyo mabalang makamuga sa katang naka. Sangin na sa oraklo niya. Dahil mo nakamukid yung nukikli na sa oraklo nga rin.
17: angutigi doctor atakura no eyo na sersimalluni suqami kukupaqarsuni qaulluqtami qaripaqarsuni tunungalluni neilaorluni turluraorluni lu sunavuqamani ilana suktuugara iglooni saalluni tungimusaamma takulluningaru turluraorluni lu nipituinnermini illia katalerman nilligaluarmigama tusertinna suklugu qaviqquuyinaninga kingullermi puingmigami takuqquuligaminga takuqquuyinersaaluraminga qaigiarluni qaigiarman qimaksilaorsimagama qavimagama tiguppanga ungasiktuarikka tiguligaangilaanga tiguppanga tamannu asiuniarannu sunuaputaana angijuarumi tammaqutigilaortavinna tiguppanga tamannu asiuniarannu tabbari taima takuraagunnerlugu ajurillariqqortimmiga pijunnarneqarunneerpa pijunnarneqarunneerama manituinneqattalerlunga qammugiaksarlu sapiliqattalerlunga taannequlittaujara sakkullugu isumagivakkaluarlugu anaanamaru qimaanneivaquungimmanga kisutuinnerijanning taanneru iliqasuutigigillugu sakkutteriaksaani uppasuaktaullerpaktinnanga taimaajaorsimagama аммасури қаммуксималаоқиллунга таунунгармигама кисуми такуйуннагиннама таунаниллунга сику атаатамати таулуктатуаривакку қингуангиллу таматумару имаалу маригаяангата тарранги аюлерама қаммунне кингуллерпаангуюксаулертуми қаммугиалилаорсимангмигама қаммуккама нуигама иққаалиорсимагама анаанага униккаақаттилаорсимангма имаагугуорписуктор Иисус такуяугами таанна ангун илинниартингата илланнган таиксума қайқун қайқуяуюмангма таиннауннеруни инуқаяунгиккуни кисорлуунгиккуни асуила қайқуннермагу ниуллуни упагутиннерпу таиккунга упангмагу апуутигами марингумаунга сааммигами имаарнериллуни икайортаауюмаллуни оқаутингмагу қаанганоарнерилу таанна нутараутиллутат нутараутиллунга тайманна оқаасиувалаорту иққаллақпара исумақарпунга унниилли налуққутигама инутуиннакулуугама нутараутлунгалу пукталлагума қаанганоангиккалуарлунгаунни сунаабутаанна исумагиярлу иққанеерлуни таймалу аққарунниерпунга таанналу тигумиартара саккуилаттунниерлугу иппигилерлунгалу оққуйуанниулерлунга ниглиналаарунниерлуни таманна қиужжутигияра иджоқсиманингиллу макоталерма пиерлути оқиттукулуулерлунгалу таанунга аммуангмигама уумажуалуи акуннинганиилаоранну суоқаймаунанга пулалертуалуугами қилалугаалуи айви кисутуинне

Yanar elini iki yaksı yürüktü, takı yumun. Takı kısa yürüktü. Dayımın upakı yanına kanı gizane ilik bunu tabbani. İngi kayın netti yarık ama. Suna bu. İngi kayın netti yarık ama. İşi masimarın ne yunga imanı ukara okun ne yanmak ama. Akik sima yanni. Tanı. Upara onları kukku atatı gizoktağı. İki yuva sürüyorlar kumana, in yuva sürüyorlar, azı gine yuva sürüyorlar ku, işi makattan ne kuvvam. Daima in yuva yun naksitti ama işi makama tamannu asi yuva yakangin nannu, ilan nu tautu yuva yakang mi gama, ila kanaru naktok su yuva yakangin mata, taunu ngamarik sarik punga kimmin. Imago kattaklunga ilin yaksimangin nama, Unga siktuar unga siukai mata kena kamuti krim milyon eji saksa unga mata kanunga tukar unga naman. Ta kanunga aur darik punga ata ata gijak taka krimayin narik sugu. Ta kanunga ru kaglilunga krim milyon kailjuti ipiotangi tikik katilung na kaminga kiyaw lunga amuyaw na sukkaruak lunga akkama katiduin narik migamu. Kıyungitte yarıklıngarı iman kanuyungitte yarıklıngarı aklım. Kıymak ziyumildi gusukuri kakiyatı gingmata. Kamutay tukinyek sürük bakı takanuna kabbiğe anlayakama. Kabbiğe zangittin onaruna gani napungiti yoklunga. Oyunin iglük akisik simanmatik tuvbamun. Kıymildi ilangit akkua kıylukkina yuvarugamik tavabunga. Suukayma inintik umarilaunikami ilangit akku nibiyonlingi tamani uvannikkarı aklım. Kakijak turaksumur kamut ijuwi baraksigu tayin na ilag ila oktabu. Utilang na kami utakki bara uruang naksuni. Sunabu tayin na kayo. Ipakatang mo igit-tibigid luninga amuyaw rila oksimagama. Tayin maro kamuting inyo akslunga. Tayin ka ni innak talang migama. Ano ka kapiyay akslugin. Umiyangang may using man, tupik si mayumi, tupik katak-tatin. Dahil kung maro, iluan mo aklong ano kayak to aklong, dahil na tusaksa ako katarang matuksi akto, ulayak to, ilag-ilag akto po. Dahil mahiliyok tulugo, tusaal lugo, kanuklo isumat lang nang. Dahil ma, dahil na, Dekati gila oktaka aku ni kaya nani kaya Nani yun nangin nami uong. Dahil maru uti kaya kailun. Dahil mani paumarun ni pingaru angak sima ko yung lari kailun. Tusak sa wak si pukkaru aklun. Ano kami kaning urao mi pukkaru aklun. Dahil matta kao yung. Dahil na ila gila oktabong ila. Paksaya gila bong. Matta tiya makasuna po. Takun negoni misik tuksa atau negami iman. Aye agluni. Taku jun nangin nami. Taiman ilingang nih taman nari ang nun. Kena agun negami. Silam murang nang madita bu ilum aja karang nakluni. Silam murang man. Tai kunga iman aku ingin saurak tan miksa nuang negami. Tai matai kengan. Ipakautamun takugami yung amurauktawin ring mago. Tubaw kangan wang naksun yung. Sukay ma. Udraang ngurak tiliw kiyak padlak tiliw ingat kasila ako si magata. Unno ay takto nunaro matuma akuriya katao kurago urak ti unnukto. Dahil man na hiling rakto si kina. Kawin na guri udraang ng mga. Dahil ma. Dahil na. Ilung eksunak ko ilang mayong unika si mong maya karawa unika kanyang sunyak pa kanay na aklugo kaya gami o kautiwa nga nanigarawa tangago kisiyan ikaw anong nakangin man tayo mo utigad luni takano takano ni ila ko luni ila kamuti akik ka na kawad luni isunaw butako kunani nga taunung akikong isunin nga taman na Umayang ilungang sa ati takaruang.
kanukai semua.

0: Hello, lakut. Ula tiba ketunga setiara sama anak ulang mutu utang mitilu ta. Ula min, ay pingat si utilu, pingat si ulang mitilu go August 19. Uwang okap tiyo yung alisya na VIP. Ika yok tigilu go kis Chris Puglia. Ila ketunga sekolah kisi ula kutia kasinala tuit ula katigi batabut. Atai kuala. Kaka sa yek kunalan ng ato kulo pati ulla ko tiyak ka ulla ko tiyak kasi tunga sugisi tamani imo kasunding ni tabanit ino tito tusa sa okay na nalang may tiluta tamani karon ino buya yok sulita agalang marito kao maksimang ito sule lakisimang ito sule sila lun na kami kaya unwa kao yin ningin miyong aliasit sinakit tiyak panlailak timini uyong ilak tunga sugisi tiyak si tema tu sanne alam megatta tana nunavumi maligali otta joy glory lak tema tamani nunalinnot pulagalam me matusa gasuttuni nunavumi unit kisunik kingo magiya kammangata nalo nakattangittu gado ilangi kingo magiya yuit kisiani nunalinno pulaga katta kami lak dusa gasuaksuni Mana tabani tusakso ko tigini alam memat ukala utik kusulit ukala biyo nasutu kalau mana kisian tana tusakaksak tema mass registration 2026 tak kopingo atul rejikut tema itu disinyo kami akka ku tama kopingo atul kanan mupakatak tweet timu yuit tama koninga pingo atul kanan mikamakatak tweet Pivikati taula alam memata sebatal biolak September 5 tamane karuni curling ring mingila toa ya vitali mo kasunningani ati pivikati ako matagos pinkson ta nakakasaw yaku m dot pinkson at ekalui dot ca mo kao yigi ako natusi Mana lori ito saksa walit ito saksa ko tigin yalang memat lori ngayon lakot
1: Udla ko lese udla tiya kaino ko nila. Kaya namin itong nga sabti kabi nga.
0: Yeah, aliya na nga si Lori tapon ukalaw tiko tusaksaw ko tiki unna kabit. Mana kaya namin mga apit ukakakin na kabit kanwilyok pala yung mga apit lo?
1: Mana yuk agbe ang meso nga ipag sa tikilaw so nga tamaw nga katik nga katiriyak toksugit lo at Sarap toksogit, ikayok tigyak tokso nga ro, akbeang miyone. Tamanid, tigibat ka.
0: Tema nalat tu kuluyus ila nalakatato piyumata tamane. Awyak iye kanwilong mga amalo kisune video tikatso din nunalin no pula kalong min mga akpin.
1: Awyak pilagak sa kaplog po nga makongin nila katima yagarango yun ikarong no titilaw so nga takwa lebo kapika katima yagarako so yung mata 25 parade ikarong no tikitisarok so git amaro ikon na ito ang unakaktaw yok tak siya katigay so Zaba matukak dyan mo yun it. Miksanot ang katigigo tinig. Katimaya ka da kang ng mata. Tuka nga yun it. Tamagkwa ikayok tigiga sugun lang ng may isumaksak siyo kasi sir. Tikisi matilugit. Tungasok ta katang sarok pagka. Mataman na nun na rin no. Pura kang nak. Kayo sa tikkan niyo yatin ng mayaka. Kaya mga ni. Nikwak daw rok ilunga. Pura ka. Kata ko yung rock si magamasibod lang minigwak daw kasutid lang nga. Takwa narag daw kata ko yung lutik. Upat daw nga na kata ko yung lutik. Takwa nunarit apat liya kata yak lang may lugit. Pinasawa ko si rock to make kaso itong may lock so nga. Pinasawa ko si kiyan ni man na yuk akbi ang may lunga do. Tangyak siya nung may lagad lunga. Takwa usak diyo yung mayot. Hanglet kot angun na sobrang yikot kasi mayagara ang katayut isumaro tao yun ek tusak bigid lo gidlo at sogo tao kaya no yun ek lo ang marutong na sobrang na yakso nga takwa soklo gaba matukak kuno ngayon at tukangad lo atak tinit ikayok tao yung mayun lo ni paiparagid kitinig lo ni kanotinak asingin ni okasi kakangamit takwa no na gaba makunin no lo ni tukangad pataubarong ni inway katudyakatiging no tamakunit ngataw kanik saktang ito nga takwa tusak bigi baksugi ang maroko yan na meron mabitwak nga maligaliok na riyaw yun John Main Amaro Jamie Kablitsiak kati makatigilok sugi itong nga subtitutya katawrong mata takwa to sa makatigilota pinaka katigitya kanyo yako madlugit higak na natiluta
0: Hey Lori tema nunalin na pula ka pala kapi pula ka sa malatutilo tema Isumalo to unit sa kanokisun isibuliu jo kuyo unit sa katok si mabit ta vanilo kibalami kabiman na yatung aso tita katong na kakata kabit ilin no kakata kakama unit sunalin sunanili isumalo to luang wak unit ubalonit ta kuyo gumagayak tunit man na matusa katok si mabit
1: tamakwa sore ukasi yung nagayak to soklo iglok iksaruang na taman naro nata ko kayak tayo gyari amasong uruang ningin ni amaro so na tinayt akituruang ningin ni tamakwa nakatakasong na so na tinang niniyobakasong na naminak so ko magaruak tulugit kasi ano so na tin akituruak patulugitan na si Bolio Joe gayuk suni takwa soklo graba matukat kuno aura tauro si mayok inung nutuka ang adlakit suni tetungat tinu ikayo siyak in a child first initiative muna kaktaw yok tan na kayo siyak na kuya luni tamakuro pekotap chuat sakikan nila kaming natakwa ukasi o katawro suti kamaro nagtut tan na ini sila tuksak bing ngunyak titaman na akbe ang minyak tildo taman na pang nagtiyak si makuya luni kanok takwa soglo ilin niya kaya raktut iglo katiyara karo ang mga tamakwa takso mga ruto ka ngayon at isimaro ka kao nakaktaw lo tiglo ang marupi kata takwa ikayok tayo yung maningit akso ko naktikwa katang ningit tamakwa utyong nakpalo ko timarero raw so tikso lo init ayong ito arong mata akso ko naktikwa tiyak to aro garak tiligi ulo tama kayo sin nakatang mata ikayok tayo kayo yut

0: ああ、どこみたこわ、ぬなびもきんがまよかたと、どこせよかたと、かの、まんなま、どこせかびぎびぎ、かのいろぱりやすままがた。
1: いらかいまんなよ、とさったわりやかんよ、やんねきに、とさまこばかとけせよ、かんよ、やかりやよ、たこわ、まるがよとちょわ、とけせかん、まるがよとじゃんかてかいら。Tukisi yakan na padliya gumayot. Ninabumukan niyo yak padliya gumayot. Takwa tukisi wadliya chudliwit. Uchirid lagi katarake. Ikayok tikan ni gumayot. Ninabumunit. Ikpigo sa jumayot. So, tamakwa ukaw sa rinak takka. Uwang atong itok. Tukisi yatari yun niya chudliwit. Amisukan niyo yun, ikarong nito yung nawarwak, tukisikan na pala kaptang mata, kasi yun eh, ukati yung nakataka, ikali sila tano tao, takwa, nunarit, kanyak siya ng mit, akbiyang mit, amang minila, nunarit, upatayara kang nga, kausi itong may sarang madlong, at amakwa, tekan niyo, ukiyoktaktok, juwagarong mo, upatayo katawgirit, tusakta yun na huwag kakarang mata ni pingit san niyo aru garang mata isumatiyak to aru garwat at ikayok tatya kanak kanyak chukpata soglo utyong na maring mat ukiyok taktong mit saputya kataw yun na tiya kayak tut san niyo aru garang mata suri anguna suktit mik suktit tamakwa ikpigiyaw tiya kanyakod lugit ukaw suri naktaka nun na mit kau yung mayuaro tulad ta imang mayuaro niyo miksanot sipo miksanot silaw miksanot tamakwa sang yun na gayawot utyong naktikan na palok tinasuksugit tamakwa nung at tuga ngayon sakay gakan na kuyo titsugit tamakwa tipsiyo waliyan ni nireo padliya kasupungay la tamakwa nunabong mo nga niya tuwit at ito katiyak siya may guna kudlugit asitsyak padliya kudlugit at wagay luni marigay luni kinay luni kanok atok tayo gayang mga gaba matukat kunin nga ito
0: I lori taman na ilo liginik ukaw siyo nga siyo nga mat ilo kisak tuwit ubalo na mako ilo tukaw lualak tuwit sana gyalit pigyak tayo kan na gyalit tamak ko ang katatilogan ilak. Tak ko aliman na uyok liberok ko ilaga pa matukak ko nilak. Tamak ko nga kanok. Kanok to kasunyang ningin ni. Tamak ko piligayaw ka na kasunyang ningin ni. Ubolo ni kina o yanik. Ato inaktaka kanariyakang ningan ni tamak ko nga. Ikayutaw ko na niya tunod ilokak tiyo yunod solo sa nagya kani tao gaya kang ningin no taman na ukaw si Usimagi ba?
1: Ukaw si rin naktabot tamak ko do pang sakti tao ng nakpadliya yut ikarungot solo minister yunit ukagyaktok si makatigi si mayabot sakti gyaktok si mayabot nunabu gawa magkungin ni pilaga katukakso taro amaro no na botong na bikon na pilaga katukakso taro tamak ko ang katigig ni atileo katigig sa mga loksutik takwa kinaw yay ilangit atok tao badlia tuin na rakaktut taman na sakit padlia niya mingin naroon ng ito garoat tusama tisima tuin na takka takwa maligalok tokjuang o katika takwa kuya rilebut nina bumu ngayon amesuko reaktiyo garoat kisi ane maan na mo na mangiloak toksuri amesungo reakan ni reakaktunit sakikan ni reakaktugot nina bu gabamakong ipilaga katigilutigot nina bu tungabikudlo pilaga katigilutigot tamakwa sukay loaktumit kayo sigun naksitita si Maksu Yarang Mata amisungu reak tuadok naktidyo may lugot takwa amisungu reakan ni reakam ningin ni akago ni kasi ni ungasidyo may yun at tamakwa sakigyakang ningin ni unikaw to si Mayaka kuya rigarwak sa tatakwa sakit padliya yun ni kasi ni amisungu reakan ni reakam ningin ni ukaw sa rin nakpabot
0: Yeah.

0: Et Lori, vi fick ju lite om att när jag fick kutiga saker innan jag kunde ta med mig någon av mig och man utgör så kattang att utgör så kattang att hela tamakko är nivå bit så när du inne i nivå så har gjort akit till fallet att du inne i nivå inne i tamanna tar jag också och kattar det va? Och vad kan du inne på att ta oss med jag kattar?
1: Ja, och kanske rinna fallet jag vore takok kinau yait ukiak sa ukansyon yak padliya tulugit unikaw to si may naktat katakwa aki yak taw kanira kang ningin nitsoglo akikigligya ko ti nikitya wano asidjok taw yaga kang ningin li amaro takwa gawa matukat kunin nga to kinau yait kin ila ikayo siya soglo in na to kang nudlo ni katungat yun na tako gaba matukat kuning ngapit ano sugo biyak kan nga kang ningin ni tamat ko ilitagaya jo me kudlo tigot ukiok taktong me so na to in na akitunap sa ningin ni tamat ko ukaw sa gibadliya gasong may yabot asadjok to ame sungo gak titaw kan nga jo gaya kang ningin ningila ukiok taktong me ilitagaya tiyat kan nga parli kudlo tigot ikpigiyatin nila kautama niyogakto kakakaktulugo ikpignadlatang mataman na ukausuriyaw nginaktulugo aksugo tige kataw nginaktaga takwa maligaliyoktok siyang ngukatin na
0: Alene Lore ulaw kakatingon na kayo nakikikuyan namiti akagitema piyan isa kinguyak kinguvasitu galo ikakalimamit ulaw ulaw galo atildugo o kakatingon na katakatingon namiti akagilori ngay
1: Kuyan namiti akagilisi at ulakatiyang naribotit
0: Ibilda kuyan namiti dan aku kata ikan nak tak nak kau media kabulori laut dan anu nak buat memalik alir perjuangan kita as kanong si boleh tiga jabat tamani anu nak lindit oh yo yo boleh kalung metil logo mana people leh tu saksoni alam memata utam megut tema dan aku makut tu kalau tua yang ni okey aku tu nak tu tawan ni apik jam ingililah memat utam megut tu sak begini alam jabat kan we jangi lak ilak mana we mana kulo yakin na law sunga siyong maulak kut kan aliane itu na pakillo ni si wali kaya ng katanga di mana lol ka suti alo tuin na kailago ko we na kun nerti talo ilo we may gasum kuminak pagin makisiane mana pibali ito sa sokay ng nalang may matat utirin na majigun
2: Ulakot. CBC ukiok takto pipalay nga ninarap to sip. O mga tobi utak. Nung nabutong nga vikot, o kaksimarak po kimagunarak to asingin ni tako at kamayaga akarak tilugit. Nung takararan ng mit, nung nabumit. Nung nakakak to gavamakungit, piyon nao titak titilaw mata gavamatukakunit, marigaktak titilaw 2019 mit, kisani antia kunarunak si lutit, to kisi umat kanyo yagakak si mang mata inuit, nutak kangin ni kanoy lo katarong ningin ni. Tungavikot, pitakangin masurit, nutakarugan ng miglo, ilagiturugan ng miglo, ikarung ningaktok marigarigi Ann Crawford o kaklun ite man na nunavo ang ikotigilaw tanginit inurigin ng mit akik silaw ngin mata o kaklun ita na pekuyak 32 o kaksimang ma NTI kut pigyak padle yun naksigayang mata marigarigin ng mit kisianit takot nang menaksok tuit NTI kut pikangin mata. Teman na kinayak ako nang isimavok tako nung nga ilagig tunod narimutit tinasugieksak. NTI ko ukakpok at diging ikuroyak tuni katutikatigig tuni soglo nunabu kavamakungin ni katutikatikaklutik kigak tuy yumasimayot inuy nutakangin niglo ilangin niglo. Tema daw ikarungnit pigiak sari yo kararang ming mat tadlima ni kuririk to ni nutang ni igluruk palerak tidugin nuna ripaw yak ko kavamaragin ng miglo sivul liu tilagin ng miglo katima yingit nagwarong mata kinaw yak tak titi yung madlutik piyun na utikaklutik dununa start kunun takwa piligari yaw na akto CBC iglo nga tatunutengan ni na akto nuna ripaw yang mit makong ni takwa tukilagi tut piyak tau rigad lutid no tarok titaw na ang mata takwa igluryong ng mit 100 apartments mi takwa igluk sa kiyaw na aktunit igluryo rigang mata soklo at jiging iroro yaktunit ataw sa miglu makong niglu iglu ko sa karun ng naglutik mayong at tatungilinga Kimberly Smith o kakpok ikayutikatang nakto ikarong miyuno.
3: Even in a one-bedroom unit,
2: o kaklo ni ataw sang may iglo ko sa kakarwak tildugi takot kating ngayot iglo kakon naktot inutuyok si utung ito inutuyok si utung imatakot ang ikangin ni ang ayok ka nga ta ang ikangin ni ano yung nalang mata takot kimakunak taw tildugo ta nakatimay Romine Stevenson akarok tok nakwak tildugit takot pingasun igluke at isaman igluke igluko siling ni akik sisimangin mata kisya ni akak taungin nakto ni asingit tau pingasut katimayit ni waraw to titeman na. Kingodlak pang may akve ni akago kan ni laktong may tikiuti vadlerang mat kaukpat akago ni makong ni inusuktong mi ang nang mit asyok kalilaw madno na ring at siratani. Akbang mi utaylo siratani ngak tulo kiumayaw tero madluti. Akbang mi utasera awlad jut isumagsaksi ulilaw po kano ikayokon na kayang mga takigasang nit ikayokon madlo ni ilagik to ni nagligayaming ni ilang nalaw si mayangan ni agani ungalang mit. Isumagsaksi ulilaw po kano ilogoroyak to ni inugyak to kubing mi upagsilo ni atilok titi yung madlo ni kikutoy nang ni kawiyi yung magayak to ni kaydan sabi kataang ulog to min.
4: Atilok titi talo dalita tuhagaw na yak pita upaloba atilok titi talo takya. Piyong na nakang nakaw na yak pita kaya kaloy humasunga so titakak ataw yung atilaw kitsita yakap ta.
2: Parisik ko si BC kuno o karok tut sabi kata upiriyaw yok ipitwin na kaya karong ningan no kisena ilagik tut lupiro suktuti pikuro akilawngin ningan no awlad tut o kakto ni ikayako mayut sakiyak titakap tarok tut ilagik tutusaktaw na ang mata awyatamak do kinarak pagsutiglo ikayok tid wanapig mingak tutlo island lake mingak tutlo ak Beano outlarok to timingan ni kinagagak toklutik. Joe sabi katak no kaksik mayer yaw dun ni Akbeani kaden atatagid dun yun.
5: Kanyagote galoy no kamer ko tamo nga cargo kugaw dito. Tingmihokon. Oyan na to laut ya. Oyan na to aso ni. Ikayong niluk to uto niluk to inokatimit nito. Ikayong niluk to tayo ko manitoba miyo tayo.
2: Sabi katak no kaksik o kakpok. Agago ni makong ni anigok padlera karak tildugo. So dori ipagsak kaden aso kariraktok.
6: Tanaro Udlako, here's the regional news. Nunavut Tungavik Incorporated says it's exploring the possibility of exercising jurisdiction over child welfare in the territory. Indigenous governments have the right to do that under federal legislation introduced in 2019. But NTI warns it first needs better information gathering about the experiences of Inuit children. The organization currently doesn't have the ability to deliver child and family services. Iqaluit-based lawyer Ann Crawford says it's because the Nunavut agreement wasn't structured to deal with social services.
7: The Article 32, NTI is engaged with sort of policy development, but for any program or any delivery or any individual case, NTI doesn't have any mandate. So they were never funded for those, providing any kind of balance or support to families for that.
6: NTI says it's It participates in working groups with the Nunavut government to advocate for the well-being of Inuit children and families. Iqaluit is one step closer to getting two new five-story apartment buildings. The city's Governance and Priorities Committee voted in favor of granting a development permit for the project to Nunastar. The project will be located behind the CBC building in the city's core area. It will see two existing row house buildings demolished and replaced. The project would have more than 100 apartments, a mix of studio, one and two bedroom units. Deputy Mayor Kimberly Smith says that it will help Iqaluit. She says even in a one-bedroom unit, a young couple can live there. It's not just for single people. I think there's a lot of young people who would like to get out of their parents' house. On the other hand, Councillor Romine Stevenson voted against the project, arguing that it does not include three- or four-bedroom units. But he was voted down, with three other councillors voting in favor of it. And finally, in Akvet, a sad anniversary is approaching. Tomorrow will be 2 years since a young woman went missing near the community. People in Akvet and beyond are coming together to find answers.
8: Sarah Oladjut from Akvet thought of how she could help for months to support a family who lost a loved one 2 years ago. She decided to go to an event and collect names of people who wanted closure for the loss of Caden Savikatak. She says, if we started a petition, maybe we would be heard. We could get better results of getting help. I began to think, so maybe if I start with the petition, people will write their names too. Police have told CBC they believe Savikatak likely drowned, but her family believes her death was not an accident. Oladjut says supporters have protested to make the family heard, and every summer the search continues. Volunteers from Winnipeg and Island Lake, Manitoba, flew to Akvet to help look for her body. Joe Savikatak Jr. is the mayor of Akvet and Caden's father. He says they brought in searching gear through Comair Cargo. I was so happy and thankful strangers came to help us all the way from Manitoba. Savikatak Jr. says even though it's been 2 years, it feels like Caden disappeared just yesterday.
6: That's your regional news.
0: Nakami Toby Toby, Dalal Toby Toby, Tuna Napamika Toby, Utak people there, you'll again and Matiloko. Tungas tiara semana kulang mot utang miti lota. Suleiman imo kasundingan ita banit inutitutu sa sao niya ti lota. Uy man ako luyak, aliyan ako luyak, ito inalato kulang uyo. Tayo may kinanalos yung mat, kanuit yang ilak. Tema, tusang niya lang may yuta, pani kujua mga lata, ko apik jam, ni Josie yak titimatang tamani, pinaso ako sa kaya tinni. Tahanan tau tua yang ni okay uli kulu tuin nak tema takun kanu takukan nadi tili lau memat rapper young rapper nak tau joka tu song ni agak tigo lau ini tini bagus silat jam people layut tu salau melabu
8: ulakut takvanu nak tuang me people layut sibuk tuk tuak Mark Carney ukak pok Canada lu America lu ang ikatigig taming ni kamanak tumilang mata Washington mute king of agak titilog titlugita kunung akito kaya utaw si mayuni ulog ni pingasung ni American meat si budak nga Donald Trump o kaklo ni makong ni nunarak tuang ni takunung nga ang ikutin ni pitakarituin na kakang mat kingulak paksok si mayangin ni sakit itilang itilugi suri. Sungo saklo di 50% ni guok. Akito ka ako di si manang mata $28 billion mi guok Canada mingakto ni akito ka kayaklo ni Ottawa mit takunung kamagiyaw sung unit ak suko takakan na kumaraklutik suklo sabirayang nit sabirayang nguang nit kiyong niglo nunak kuruti niglo araw tinit Trump Takunungat Keystone XL Pipeline ngon nagaktaw yun ni sudlukutangin ni utaktiti na sutuin na kaya kaksimayok kisaya ni narunaklo ni Rugok so li kanoy rin agayang mga kanoklo ay bagutaw agayang mga Dema taw tananutak Royal LePage apikutaw su Canada mingak simayunin nang minakutilid ang ikangin ni ang inaksamit akilaksoy kanaga ka lilang matagok takot nutagok titaw yaga karok tilugit 38% migo akitokpad lang ng mata 1100 ni takot kiyo makatarok nutagok titinasok tilugit 50% miglugok 2025 mikin naksaw luning Takot, akito ka ang naraktaw na akto ni Nriugiyaw unit 76% nguyut. Takot, akito ka palaningit kinaw yarin ng miglo. Takot, nung arupang nagutaw kataksima unit. Nukaktitikatarak klutik. Royal LePage o kakto ni takot. Iglo kakto rin ng mit. Akikinak sa... Nginang naklutig lugok at surong naktok si usungo unit tako nung akitok pala rara sa tuwing naktunin. Dematao Saskatchewan mit Newark bing minang minakutiling nit ikaktok tau vik sakang magkog Canada mingang ngito ni ikanayak tinit kamakatang ningano Saskatchewan mute o kakpok tako Husky Travel Center meet Swift Current migo ikanayak ang ayakariyaw yuk tako company giyaw yuk chit naisaw tikak tuit ang piniling ni pingasung ni pasiyak sakok titaw si Maril Mata tako nung ikanayak tingin ni pitya katangin ni nganoglo surirok titaw loa katangin ni nganoglo Takwa pasanariyaw si Mayut pigyak daw pigyang narak daw rok dok City Piri 2023 miglo isulito ni August 2025 min. Takwa ikaktong ng mit Moose Jami lok dok $7,000 mit pasayak sa kok titaw luti akilak suikan na kuyo luti $12,000 mo takwa nung ikanayak tinit tiki titaw si Mayuni. Dematao Montreal mit parisiko kawisarakto marong ni pasanakto mit ang nainang ni tuko tikatarong ni nganup ulong ni pingasunin 41 ni akago ring mi ang nang mit nagkadyaw tidugo timingana ni yaurong mat tanatao 35 mi akago ring mit pekana karoktok anak joklunit Kisya ni pasanay na kuyuklo ni takot mariktut ino yun nito karok tidugo 44 ni akago ring ni ang nang may sivatakbiw tidugo ang ikangan ni Valerie St. Michael Perk Extension meet Quebec meet sivurukting a Christine Ferchet o kaklo ni takot isumarong na si Mang Matat Sapon niya kan na kuyi si Madluti ang nanit. Pinaglup daw katang ninginit. Tema daw. Kazuma o Kamodo. 25 giyangan nit. Isuriti si Marang Mat. Anawrigak tidlugot. Ulak taming nit. Takwa Toronto Blue Jays kut. Ten ngiksuk kuring ngiksuk lutik tadlimanit saraksak si Madluti Tampa Bay kunin Josh Smith ama Alejandro Kirk tawang Toronto mingak lutik sa sakataw katak si mang mata. Blue Jays could 13 ngak sok lutik 19 ni pingwa katak lutik sarak sak si mang mata Okamoto Eric Hensk king ulak pang mate ayong ngidjuti gilok tangan ni kangik silo ni. Jose Soriano pingasok soklo ni ulak titaw yun na raw matsarak sa kunak silo ni tako Tampa Bay mingak tok Nick Martinez ak binilak soklo ni ulak unak silaw mat makong niglo pingag yung an niglo isi kunak lo ni. King of the Parmit, Dakot, Heritage, Toronto, Munerato, Itang Nisalri, Good Toronto, Mid Pinasaro Sitama, Carasaya, Good Sakia, Titicatang Mata, Plak Friday, Munerato, Duni, Nunaripaoya, Good Can Kawi, Yumayangini, Canoe Long, Nerilosi, Mayangini, Dakot, Tariak side, Night Tut, Sakia, Titisungo, Yut. Nani ningani notarni narunai kutani ilisillutik soqlu tana inuqanguarluni tissinaqillutik taakkununga saqqiartittinasuktuni taakkuakatutsiqatigiktut uqarluni taakkuatarriaksai saqqitauqattartut piulaangunneqartausimangmata ikiaqqibikku saqqititauqattaqtillugit inuusuktut tarriaqattartut tukisiumakkannerunnalaangma taqanuiluuqattaroorninginni ittarni saleriikku Toronto ku mittaqqua narunaikkutanga pigeroorsimajoq 1917 inneroyuk piqasuujissimareqtuq 900 ni taqqua Nunaripauyani kanilo kataraong ninginit sakyak titaw rikluting. Tagbatakwa nunak juang may pipadliyayot.
0: Nakumig tobi tana silak doon pipadliyayunik ukalama kayo namimman. Temak pik jam. Tamani pinaswako sa kaya tinikudyo ang pigalwak si mamat. Amiswil lunidyo siyak tweet. Tawani tutik. Tanat makutukul sa sikulong ilak ni Jose Yakatolong Mimat Tana Sami Sakiagak Inu lunisong ko siyon nila ingililang mimat Tana ananang at amasumisanot takokan na rato sa malaw mimat sa akin ng milabon
9: So si Sakiagaw po nga ananang iyot sunga si Misakiagaw mo Tana inukit me atilinit charot tahat kato ni pile ulo yut sunilo ni chalukta ko timbina mini taikani takuni akta ko na tui ni pile yok suni ikayukta ulo yu takuna katsale yoktuno no sleep academy taikoni ko kinako Michael and
10: Michael yama malo alim tat ko ni pile ulo yu
11: Wale upigo supugo simi takwa hanwi khattakhigi tusanna yaqti taw litwa gabi tabani takunna tilugi hanorli a ipigo susunga visimi
10: ale asula yunga takunna taw chungan at pichami kangu sokalat chunga hobe asunya hat chungan tekani ale ariya roma chunga kangu sokala ko nelunga
11: upigo sutse Ugu simi takwa te melo atua piutsuti ingi usi liu kata o kata ngavi api kaya usungu vi te man nelo akatinu vi takunu nga kanu kayu sigun na mangata api kaya usungu vi
10: api kaya usungu nga te melo na kanu hano music liu suru mga ma hao iti kasuri kang usutu na suru mata ayu na kasusungu nga
11: Ngay, tana li susi takutsaw li to amat anana utsutilu taikwa nipili o reato katatui kanor li ipigo sa sungubi?
9: Ali anak to api miyo katino tunisiso ilak kanolo ilan nabong nolo no nalitinolo upigo sutsuta takuriamitatsu mga suko si utsuni katsungay to usuni taga kutsuha mo malilaw katko Uba ko nga pingwala ngayon yakso ta, buwaksa nga kalagto yakso ta, dana, katsungay siya tuwi na suni, pingwa ni rilang ayami ni hila na tuwi na suni, tayo may to hatalok to kang usukan ni kayo si tuwi na suni. Kasi anile, ali anak to lok to takunaw yung takunaw kakaya nga, tayo matasay na nipit sa ye, nui kaya nga tilori, ali anak to lok yung miyo, nipit sa yang.
11: Si mi, apiri gumatsunga, apiri yaw so ngulakit, atiliyori amin, at bi ating anit ang malo nipinivit, nipiliyo ko mayunit.
10: Inukit na yung may alasong nga. Nga, sa intus nga, alias sa sisun, amisiwi, taoki.
9: At iliyo to ang alin?
10: Ay. Kutso ang mahatalaw yun.
11: Upi ko sa to apit.
10: Ha.
11: Upi ko sa siya ko ko, si mi, ingiso rapi yung avin, utitut, rapi kaya Taman na li, kano kao sa sakak, bigi ka na kiyo.
10: Ho, na nito tatawin niya ka, luta, niyo rewit si ama, si Meluto. Malo, wala na tayo na ma, kuhatsu ni. Teka ni, inunalin ni, dati mo, dani si mga huwi sungo mo. Na,
9: kung nyo ilato?
10: YouTube ko, Spotify ko, nagkukala nyo ilato.
9: Apple?
10: Apple Music.
11: Wow.
10: Limit to one.
11: Ingi ka laki na kung nakikin yung limit.
10: Ilang ini? Email to eh. Left. Right. Left. Right. Up. Down. Up. Down. Email to the, Email to who it's one is on it. Email to low mata. Who has really low you want?
9: Everywhere I go,
10: hey, everywhere I go, my friends follow me. Everywhere I go, hey, any money more who wanna follow me playing with the snow? They may go hatalo nga inisunga.
11: Upigo subsea kugo susi ane api pisite api matua yunilu akago hatuina suni tavani. Atu ini kasung uva king ulle me apari matsunga ilin ne ago tigi hatta tangin ni tamakko pilira khalera ma
9: tamakko ni chalta ago tiliangi atu isu vattini ni riulo yung inatta te mailo kon nalare nga sifonet mi bisite along i kalo aksumi kise ne ayu inani komino nuit se hatta to sunatu inani si wone melo tako maya bo kayo si tilo ko pisite ko balle at yun nalo nilo.
11: Na kami si alak ko nga si usin na pilo si mi tako apak si kong nakatakati ko king ulang mayo ka ka na kamabisi.
9: Nalo ko mabili.
10: Na kami nga uwan ni uhaalik at si na kami tusat siya at si nga ingita ka YouTube ko na kami nga inawati ka na kami.
11: Na kami.
0: Ew, ini ko na to katatu. Tana si BC kan Mary about to test me a susi sa gaga. Tana na na gayo yo kapik ja mi to sa solo to Louis Siri me sa gaga sa kiaga. Tana na sa Louis go back me ngal si me yo. Yo kat yo ruling your city lo ne ne ko na ine ko na la ke na to ta ta ko na la go gaga ja ko. Ilak, mana silat jam people letu sak solo lene alam mayu tema utam mayu ta silat jam people letu sak solo tu digu kalu nate tu kai nong ne alam mayu gu kisah ni inu titu tu utu sengang ne alam mayu gu nai mi 9-10 ta ko silat jam people letu sak solo tu digu mana nala semua kai nak tak aku dalam mute na mata tama.

0: And we're coming up to the bottom of the hour with Toby Otak doing the news in English and Inuktitut. Thank you for your patience today, everyone. It's been an adventurous morning, and as Lissy mentioned, it's good to stay calm. She did a much better job at that than I did this morning, so thank you, Lissy, for that. And thank you, Toby, for coming in to do the news this morning. And we're all very happy to be here on Wednesday morning, and have a great day, everybody. And here is Toby.
1: Ulakut CBC ukyok tak tobi balayung ninarak to sip wanga tobi utak parisik ko ikarung ni okakpok tigusi yun nak silaw mata 30 ni akago ring ni pasiyak sa kok titaw luni at jiging ngoro yak to ni iglugiyaw yunit sukak tiki katang ni nganono naripaw yang mit titakaw sikku ukak simabok parisik ko pasiyak sa koktit tilang mata ang umit ak binilik soklunit iti katang ningan no tamatumane uyo akago yung mit pasiyak sa koktit tau luni at tau siyong itumi isi katang ningan no asingin nit tau sordo tiglig ningan no pigyak siningan no tigumayang ningan no glo anako tigi yung naktaming ni ikarong ni parisik ko o kakpok upak tau roklo ni ikarong miutang mit kinang mga narunak sildo tig ikayok tau roklo tigo yaw mayun nak sildo ni tigo yaw masimarak pok ikakto ibig ko kanwilingan ng mga anigo kasung ningan ni no naripaw yak ko ikarong ni kimago narakto kanok aktan nangin nak saw titinasugun na kayang mga marigagararok lutik taksilirin ng mit takot gava marigin ng mig lusi vudliw jiligin ng mit katima yingit o kaw sa karong matakanok asid tiksi yun na kayang mga katima tidlugit ay pangu tidlugo mayo nga tatungilinga Kimberly Smith aturi ko yisi mavok takot auk tayong nit akilat sui katay na o yang arag lutinu na ripaw yang mito nit takunong nga ro taxi mo iki yunot asingin ni iki titikkan na runner luti asingin no tikiu tinasuktuno.
2: And go pick up essentially a stranger.
1: O kakto ni taxi mi tiluti tana taxi lagi asingin ni iki titiru ni imagbing mi tuin na ga kakayaklo ni angaya tuin na ga kaklo ni ro. Aksong naktoksyong ni kung miyong atok anak sa iyo kakasok tidlogo taxi meet dahil man na ataw siyong ito may akilak suwititin na sok tidlogin. Katimayi Amber aglukak o kaklonit udya ko sung nakpaka katarok tangatan na ikarong ni isumaro tigiyaw yud ikiakibikun.
3: Mostly recently the concern
1: o kaklonit ako isumaro tigiyaw yud nutango rango yud kikurimang mingak tunit sakyak titaw si mang mata ikiakibikun. O kaklonit ako aksuro tigiyaw yud pigyak titiyo masimarang mata ang nain nang ni taxi lagi katak tunit nunaring nut at ang naktay lima nasuglutik at urikuyisi madlutik daw.

0: tusaa koulutuk seukivut. Lea tekut tietana tukimokti tijikijau tukimokti tijikijau juk takkununga ilinnea riuksarvik. Teikane ikkana jaktiuduktuk teemangani 1999 mitpigi akluni ilinnea tittikattaksima juk takkua ilinnea riuksarvik. Ilinnea riuksarvik amma unnukut takkuninga singai unit ananang risart unit ammarumersoqqattartittilaursimagilluni taakkuattaoq ingeqqatsuttitaalorsimagmingmata nutaqqanit aiksernaqullugit ammalu aktarsiyunnaqullugit cbc kunningartoq esabaukatoqqaq apersoqunnarsilaumat tusaaroqmilavo
1: okay bye
2: Lea, te gutia incluing me ilinea de observing mo kama yo kattaktunga pilere yo kattaktunga
3: e arene gainula tunga naqtoinno gavit oqaqatigi yo matillugit ta soma ilinea de observio mixano unikauti yunnaq pitigutan ilinea de observi kikunnu turanga va
2: Nuna ilmano ikluin mo to nga ngayo tisama ni ukiuri kuri sumi usagwi nga ilinnea rarang nagsangin nyo ilinnea bi juami ilinnea risakwi ilinnea risarang ningin nyo pilim magsagwi yo amaro nanutakarari Pilih bicara tidak kata sapa ama magono pengasuhnu ukiuri kurungnu sungguh sampai kata sapa tak kuanu tangara ama pisuguri sahdu tekoyo magono pengasuhnu ukiuri kuri magoile kanger tu tipingas pinasagose magoso kaya kata sapa ama ilinado sari sahdu ilinado sahdu nila tisamani ukiuri kuri
3: e tana ilinneriursarvik igluring miittoq aanu taqqanun ila tallimani ukiu qajqaangata ilinnervik jami ilinneri qattangmata taakkua tisamani ukiuri kuri sungiusaq saq Kakatang mata kanorlik ang ay taman na unikaw sa riyon nakpiyo ang ayokari yaw yun ulun ni ilisayigi yaw yun ulun ni ilinervig jami at utinik sa ukatak si mavukay.
2: At utinik sa ukatak faktoro at utitik katak to ilang itay ko ukiak sa ilinero sang nagpigyang neri sa ranga Tabung arti tau kau tigi kuri ayun ner palen nersau kau tigi kuri upatuti ilang itay ko tabung arti tau nasakti kuri sordo uki umur tildugo ubarun ner kubya subguyo ani gosse malar tildugo tabung arti tau itay nakti kuri ujang nakat takti kuri umiyo Tabani lekaming itu kuri pilih maksimal yuk kuri uduti sungi uduti semai yuk kuri uduti takwaru kengu basing nak saya tabung nak ditauritai nak tu kengu basik tu mesu kama miliki nasuritai nak tu tu teman na ujang nakat tak tu.
3: Lea unik kau tu yun nak tu kau kangen

0: Na, Elin, er auch sag weg begern Nico war.
1: Hallo?
0: Elin, er auch sag weg kann er gern und er begern Nico.
1: Pangalatang ang mga utsirilo ang isunga kisi ani 1999 utildo ko tapan ni kain na yara sugi uli sa arok si mayunga king of the taktituin na ulo nga ama unu ko 7 May 8:30 mo makting avarong si mang matay sumani nagajak ko unu ko nusong na nusong akto katayok si mang mata ay pa ko si ngayo rin kita ko ang ayok katayaw nila rin ama ang pingayo kita ko pingayo ang ayok katayaw nila rin kita ko no taka unu nga kaya man na mapinga waro si mang maunok ko unok ko para itwin na katatlo nga tayo man na tigyari wala ko si mayong October 99 o tildugo 2000 uri ko tildugo ilin na ro sakto ko yung no king of the takte o katasigaklo nga 2001 mi kaita wani kanayari lagtugo 2004 nutakarin ng mo sila tsoksabi mi ilin niya katarok lunga ili sarayo tuti tarok kilunga ili sayo katarok tarilo sa mayong atekan ni ilin niya raw sakto ko yung no kasi ni tana ilin niya raw sabi mo ikanayak te angayok ka nga tana magpingarilaw tildugo akago 6 parwit tapani inigin na sa rilaw sa mabaga.
0: Eh, ako ni Kadlaro, tayo ka ni Pilariyo katak si Madak Tilutit. O ni Kagag sa Kauktuk sa Uyutit. O ka, no takakurit, sungi o sa Vadlarak Tilugit. Tayo ka ni Pigak Padlarak Tilugit. Ilin na atin na suklugit kaya nga kanoy pa ama kisunik kanok ilin na atin kakatak pisiyo.
1: Tay sumanili tapani di saktil nga utsirilaw si mayara inuin naktito okay okaw si po sangin ni kakuyaw ni kumo inuin naktito okaldakat takuyaw ni mo utsirilaw ni parilaw si mayara solo kaldo na dito ilatak tayo litiyalo tatako nga ilin niya riyoksakto ko yung no inuin na dito o kaldakatang kuyaw ni bu udyari nagparad siya kasi mayaka kaldo na dito ilatak na ilityaglo tatapan ni ilisay niya dito ta kaya man na pe kuyaw video kasi mayago ang matay man na pinasutya kasi maldo ta maan na ulit to likisya ni magwa TV kuyo ikarasaw ye o karutikaraan tama ko ang unilaw tildugo tay sumani uros ti mayu tabani lisago sige law sumayan ni uldu mi urikto tama ko pita ka urik tildugi at sige yung nirpadang mayang inuk tito o kalay na kasukaraslo ni makuwaru to kisang ito kururik to iman na urik ningan no kaldo na uyak pagluta kisang ni uyak ayakak parigiluta so kay ma tukisi yung mayaw tiyaluta tako nung akuro ilin na ako sakto no piya kaya kakatarata inung itukurong ni solo kaldo na ni kiso ni ilin na ako kakpag ilin na ako sakto kakpag tildugo dahil man na inuin na dito o kalday nakluta tusaya kay nakluti tayman na pivaro si mayugo inuk tituldo kaldo na tituldo tu kisi kititaw ti akluti tu saya kain nakluti pivaro si malduti man na kaldo na uyakati yukuro rang mata tamak kuno nga kuyo ala at sige yun niya talo tanga tabuna kasi ani pilihan kak begit ya lagi hari ini dia kata tu kuri ama pion nasi berlian ni kurungi tahu tu lagi nak ding nak kata tu ama akak kata akak sangat sunah akak kata yang nak tu kuri pion nasi berlian ni kurungi tahu tu lagi.
0: Tak ko ang ilaman na orak to nutakabot tamak kunung ako yugto aro katak si marang mata so kay mare ayong naktok si ako yuraw kakatak lakpo si kisa ni kayo sa kunatiyak pok inuktitungin naklutik tak ko piko natiyak ayak tok te marilea kanokoro yaro takaw nga igluring meono inung nuta na ilin na ako sakvik sungiyo sakto nutuak tukang ang ilo ni inurimanot soglori singay yunik kitong ara kaktunik miksong nauvaglo nilo nikiliok tunik lo ilin na aktitiguro yakpag si malutik taman na kayo si vaun no kusuri pilike katak rivan
1: kagro singay yurigin hindi tana kayo si nakarwaglo ni tamako mersorer sane angayuka kya baw na so ang nilirini nutakirini ting nanu wal juang na rauk si mayu COVID-19 unirakta rauk si mayu ting na aru pilirili rauk tildugu tamako matorakto aru rauk si mang matas aura jangin narutlu tiglu ting man na urisok si mayu.
0: Asukur ulukku to ilinna ila sungi usaktunu to pilere katta jerpesi temangane
1: temangane temanna to pilere katta jersimayugu kisiani kinoya ni khinung asutikku kanukanni ilinna usaktu kutikulta angayokkangi kanukanni ikayoktukkannerunna manga tigu kanu is kanukto tigi semara uflu tigu takwa ilin na ro sakto anga yuka kurungi unuku ataw sa pinasoro sa ataw sa aklugu agani ungal lang may pigi ari ro si mayusibu dilipang ulduni anga ilin na ro sakto anga yuka ni ilin na ro sakto kuti kurungi no okok sa inang may mersong niko tay man na pigyaro tigyaro uro kabo akani ungal lang metan na sakit tari uro kluni akani tay man na ili uro sari bugo ama tamatuman na akago yu pigyak tila sa ato yung naklutigo unuko pibe kakata ila tama iglogyo ako tibo ilin niya turi auretang matakanga inung atok tuak tau yung maruni angit tau si mayo katuak pa pive kaktiti yaga kasumuni tinuman na unuk ko atok tau katakaya uning ano pige arang isluta suri kisiyan ni pive karito ang miguta unuk ko ilin na ako sakto ya angayok kangi pige akti latuin naktangalwa po kubaya subbego yu anigok si mayo pa.
0: Asutta olia te marita ko sungiu saktu kore ilinnaq saqa qattartut ilinna qattarpat pinasoaru silima uvarunni qano aqqiksima visi
1: man aqaru yu January 2021 mid disipiri December 2021 mu inuro sima yurimate titirago jo sa mayo ilin na ro sa kuya ulote ang ayo kangin ni katilima sugi 58 ng mata ang mata na ilin na ro sa kung titin niyang mo license kaya po piyun na utili kaya po mariga kang ma 24 tuin nang ni ulo mo ataw sang mo inuun nang ningan ni ilin na ro sa tukulong ni kayman na ningan no takwa pingasuri di kangal duti ko abik tok si mga taktabo pinasuho si lima magwesu tuin na luti ilin niya ro sa akatakti luti ko kay man na akisok si mga taktabo takwari mata mang mitya atigitya me kayin na kataktin na suksutigo pinaswago si makusutuin na kisiyanin na makataksuni day kwato makuni pingasuni uki uri kuri pinaswago si makusutuin pibikakta katang migatigo day kwayo no tagala ama pisugi uri sakto pinaswago si makusutuin day man na kisiyanin abiktok si makusutuin ato katak tu. Ila, magpinga katak tu, teman na.
0: Teman na kayo si Yuen Nova. So, kay manuta kay unok tukuro katang mata.
1: Unok tukuro katang mata.
0: Kanok likya nga, ilisay ye kakpisi kasinig amaru ikayok tisini. Ila, inakuti kakatakibisi inwi piko singitigo ilinak titi suni.
1: Ilin na ro sakto ko ti ta idi sa iye katak tangi ta ko pingaso katak ti ataw sa mi inna ka katak suti magajami ulutuin na mo ta ko ekanaya katak tuin na uluti amaru te ko ano ta ka pisugyo sa ko magkuni pingaso ni uki uri kuri sumiyo sa yao katak tuin amatao pingaso ni idi sa iye ka katak suti amma king of tak tak harasin na yak suta tay man na tak tak tu
0: arane la rule ata man na tu sa gumina tak tok o kaos regatti go tanna tay maro tamatu mane aga go giyatinik taku katari sa katta ila uka ilin nakto kutikuruksi sungiw sa yukurit aik sa kuti kamakilik tunuko ingi kadyo timi
1: si ulit pati ami nuna bumi ila tabani iglu yung mi ilin nakto sabi mi si ulit pati ang uduni ingi kadyo titare o ngiri sakta bu uke sa aga ni uke sa ku tikit taul do ro se magar wa sota a pi ya re ga suri sa ro mo yu go na ro go yu sota ro te man no ro se maning anu o me ar jo ko ti sang ani ini sang me suna va tu kino a ila tu se ra se man na su ga ka ga ro an na sota ka wi mat yang ni ro mo yu go king wa ti lo se magata aga ni tikit do ro se magar wa suni ayo su jo tia gata asuila o ke sa tikita o yare utia yo gata nuna ko ti kusu kutame ta ko ilin na ro sa tu ko ri anga yo kangin ni ayo kata ko yo pata amma ilin na ro sa ni kanga ta a te ta wa gluti te man na tu ga ga khlumi amma ro asingin no makununga kisuni naksiu jusiani mitahui muldoni ni wobi kita kakui makunu ngaru ya atau ya kaktengin no atau tuh saya ngusi muldoni aisti katagi akan kuda ubaruni upeng aku kacang naksi yang anga nun nari usila tanu namu negeri luar tuh tiar jokat terlutigo teman natura ga kasuta apa gaya orang si magatta nuna ko ti ta ra manga ta te man na rokin si man na katte o si man tuta ta na nuna bu igluri pero palde yo yung ma unga sigi le palde lu taru o ki kulu ni glaso magaya o pasto ni ingi khatju te kaung itwin na uning nindu ilangi aksuar kitong nga kurumin ni kamatya ka sung mata ilin na ako sa bilya ko din nakpagsuti ilang ito pisuk pagsuti nagling nakataktik ko yung mata aso ilang sipi yung naksititaw yun yun ako si magata iglo yung mitapan ni si Uldak Pagal duti ko ingagadyo titari usara ako si mabugo.
0: Arene kuvena laruta na tu titiang na to inu no takakurung no iliksin nullo.
1: Garo atu takatiang na to inu.
0: Ape kutiging itan nilo ni o kausaring itatinig a o kausik sakakan ni rovet a tunga subtilik pagili a.
1: Heranyo ilinaro sa pekang ni nunaring ni ako yuaru garwa kau yung nunari kasin kasin ng sarjot maging mata para sa kaktui ilinaro sa kaktui tigo manerang mil tigo iglu ikperdu lo takwa takwa tigo tamanerang mil ni ilinaro sa kagatta akwari kivaldang mil akwa talde manunari iman nailing aluti ilinyaro sang vekau garajukata nunari atangin aluti ilinyaro sang vekak pata akau yuminati atu atu tilimareru ningan
0: koyan nami tarik pagilea o kakatigiyon na sa akak
1: ibildo koyan nami

0: Tapi gue nuklir kaya ngicuk tegjak sih ngayon. Tegjak pada rumah, tapi gue kaya ngukup saksi pada rumah. Gue nggak bisa kaya perlu nih, gue kaya cukup perlu. Ani kasak pada tuh, nuklir yang ngasih ngicuk lete tuh. Ujo kapanak. Ujun unak pagkar waktu bisa nyicok angin sakpag. Dahil man na niya kung angin kakatalo kami. Nuli, kasi nyicok. Tama ang aaw lang waktok tok sumitok liyar. Aaw lang magok. Tasong magok, tama na. Tasong nung aaw si Malo. Tama na uwi nga inak si Malo. Dahil man na niya lang masinig pagsun. Ang ikapag kami sinito. Aso lang, tigisa kami. Isaksimata kami, tigisa sila kami. Tasi ko, tigin namin yung kakling yasin lang. Ang nakam. Suyo ko ka. Usog niyo ka noon na nuyak. Tagbo ni tasi arong. Tasi ko, sa ati ang ugo ko, suyo arong nuyo. Suyo ko, ang nanuli, ang ipakasak ka lang. Taka noong tasi ang nuyo. Sinabago ko na nuliya ka sa aklakpag kami ang narugtaham na nuliya nga ang ikakangami sinilakpag lang. Dahil man natasilasak na kami yung kupik ang nagkataksisiyulot. Uy nga taham. Kataksisiyulot kami ko. Ang isiyulot lang mata. Tapos ang kataksiyanik kami. Kasang mong nga kami ko, wakak lang. Usog niyo ka nang nanuyak lang. Ang utam, sa ati ang uko nuyak siya. Tipo na lang, nawawala magtalang yan. So ka na kalang. Dila nga tayo mami, so ka ay mapulang lang. Ang ika kami ko, usog ko, yulak lang. Aming nuko, kupik ko, nabis. Utiga mela usung tabs. To pasak pa. Usak pang na ka wit. To pasak. Sila to ka. So din na wing ito ni kopi. Tumisak pa ng oyo. Na kasi yar. Oy ni ko ka ut sa kay. So now kami man naman makumplasak pa siya, di ko plasak pa. Tapos ko, nagkasak ka. Uy, binus. Ay, dad. Mamak na kang makisun. Nakaning magkakakling at lupit ka nung ila. Panalo. Kupikulo ko, nalang iksigin na sa akin. Panago. Kakling at lutit ka nung init. Init, jalo. Utagbuga ko pinakal. Buga, jalo. Nikang lumitak ka mga toko. Isyo malam. Ang nak. Tagbay niyo to, jalo. Sinipiso kayo pala. Ang mag-uunak to. Unak. Oh, yung tikisak pa lang. Tikisak pa lang, mi gami. Unak pa rin ang uyak tukit tayo man. Unak pa rin pagtukit. Ang maigil sa akin. Ang marun na iyak kayo lang. Iyak si maligat lumi. Tikigan niya ako siguro tuping anong hapis. Tuping nanwa kami ko. Aminig ako. Ugo pak tau yak pang matai ko kay tingnik. Imailing aw yak to ni. Ni bing nak to yung amin. Ito kami ko. Ik siya kay si Jomi ko. Ik to pe mi lo ko igas. Dek liya sadak pa. Dek siya sa kami ugo. Amin ako tigo. Jo kan nak kaya sebelum ni lo ame apa yang kaya? nu lek tarani arapke ami apigai takait nu lek tarani arapke ami ni persuguna igamassat unagami goktakba takbali angek maggok nu leak siktisakba kiriganak nugadwang anyungok simakdok ukiak sinjutiyaduin magigok atahasip lukit inyungungap Jadi ane lihat ni kalau di waktu aku pesan, dah mak, dah maksimal aku titik kita ada kami. Muda, jauh terus guna dia nak pesan nak waktu jual. Dah nunggu aku tak sekelir tu ting, ikut tak tu ting. Kalau nunggu menaik fakta, aku majar orang macam nak. Pekat dikit jual. Okal dia kalau waktu ni wok, nyuruh ni kan nutak tua rumah. Pijau ma bangis. Ma wong aja. Pijau ni nai ma aku tak tanya tiap lutin. Nai ma aku tak tua rung ni avlang ni amat. Nai ma aku tak tanya tiap lutin uku aklu. Upsir tiap lutin kisya. Ang mayokak pananin niya. So, ilalong time. So, nabagong nakabigak niya ko nung anang mining nulihal. Time ano, yakok to dalo ko, anak ko, so naba. Tagba. Kaso, ilalong. Inak to araw, matagbo nga. Nulihal nga. Time nakabigak. Nenek aku nak ikhlas dalam mesyuarat. Orang nak kira dek tu ni gong ang maju kang nak makok bukak tau. Ya, ay pecah kalau dek sesak tak. Tama nak gong aku juga romeng tapi tenyap dek. Nak ikhlas dalam ni aduk dek. Tam na guno yakok to jaro, pekang nakok to jaro, anak mo to jaro. Ay na. Takba, tak suma inyo, tup siya kayo yasak patak magugurok. Iglo ako tirigan niya, akdo pruni, waklumi tumiha, iglo inyo waklum. At suwi lago kasi tinyo, tumikakom na ito. Tugak tuksak pago. Emu nak bertigot, emu nak bertigot. Nulai aku tak kama nipa. Angkat cokaran guan ni je. Ane jaga tak pokok. Si buka kok tu juga lumi. Ubang aku pingam. Si buka tu kalau kami icak sini. Si buka tu kalau kami lu icak sini nak leng. Amat. Tukak tuk angan. Ane jokak pakrun aji ingit, yang malu dah mesti bawak. Uang aku pingang. Siapa kaki kalu kami icak sini? Siapa kaki kalu kami bawak icak sini nak? Icak kau nak suni. Tapi licak suni kau pindah keluar kami kau jauh ke jalan aku. Itu sakok. Nulai aku bawak izin ujak. Ia guru cewek nyuk cewek itu. Jadi anu gua ingin jel. Tapi nego kakak katingin jel itu. Atahan nego takkan nego tahun ane itu guru. Kamu nego ikut ada kini nga imu ngaji guru. Kat nego ingin sejual. Ia gua kat dek tu guru. Takkan nak akan na. Oh tak tok dia. Kilo tak tok dia. Kapok sew, kapok sew. Kapok lugu, kapok lugu. So nabagong na abig na kulug. Oh, taktaw na ako si man na kami. Tahap si mga pijaw na si Wilka lang. Kami tayo maukad lugu. Nuli ang may kuksan niya ano ingigyakan o ka kami. Tayo nga mo kakakati na niya. Nilis lang wakso kami uwakso ko siya. Ang matay manalunod lang. Iko pigayok tumin na ako.
1: Dan nanau yang mengurus semayukan dia, ang nanau yang unikak tu akan ni unikak tu akan dilukut sah sah tabut нуққақ сәттенүтті китау кермегатта, дана ойгонға қауқпат дұзақ сауқанниларма қауымын әрпусе, қауқпат өтелағы бүгіт өнің қаттарын әрпусе, қауқпаттау.

No sé qué, dejando ya pingüino, me gusta, tengo su gusto, tú también me nalas tú, sí, Daniel, o ponga. Hola, mi pinga yo, Nick, hoy ya le gusta 19-2026, con el lo, sí, en hoy ya lo suyo, fue en hoy el lápiz, ajá, y tengo su gusto, capi, tu gusto, I McCain, so hat you, you ligi you sook, KRT Kuni, to sagat chalik, suli, pinga sunik, takuanukua, to sagat tangi opek ngami, kina ya hak disinik, summer camp funding, ukwinga ginamagok, amalo, hanotigi, tatak say unagayak mga unika kaintok ima. Amalu, Team Nunavik Quebec, Arctic Winter Game Mitsani, Suli Arctic Winter Game, Karisilalik Mimata, Avane America Mi, Fairbanks, Alaska Mi, 2028 Ngodilogo, Suli Canada Militario, Marutit, Passport, Tataksapalea, Huyining Aunika, Kainamayok, Pingua Tinut, Suli Alaska, Canada Mingimat, Amalo, Avane, Pingua Nikjuang Uyui, Kalasli Nunat, Ngani Greenland, Team Nunavik Quebec, Ilao Hoyao, Silao Yumiyut, Suli, how, to success yang ulang ayo ima, Unika ralo lang ang madatsuma mitsani sulito sa katsalipinga sunitako ni nga ima. Amalu, Akpik Jam 2026, nikitsabi utilogo isulilaw yung mat suli makko ulogi loktabo tuttabi tuttabi tilonga to saksaw tikata loktaka king lipaksyo law yun isuli. Isulingi loakal wakti logo Ikua ukua si katawla yuit himut juit tusaksaw lang ayut ukui sintilugo akin si siwa pik uha yiriyaw lao yuk malo ukui si galapit tilugo himut juit tusaksaw lang ayut ni chaluta tupalo lang at tutilo aliana lang ayuk suli ilita kayaw makotitalo yung mayo ay kanadali mami nun nahakka si mayo ni nitsaluta ni unak mitakko a himut tweet sa lahak tabi ni ulaw yuit nikitsibi mi akpik jam nitsaluta un na sila yut ahay takwa takka tusaksaw lang ayo ulo mi tutabi mi tunga sa apikitsi suli uko sila niya dikut hawi sa kentangi unu sa muling ayuit nun na biminun at siya bumilo imailing ayuigok Kutra pin mi unok. Suyo ka lalang ang aktaw miyok, miyok, minilo tilunik. Tat si pala lang ang aktaw stilugok, unusa. Oko ni haklo tilo, eight, guyumik. Sani kilomilo, suyo ka lalang ang aktaw miyok, minilo tilunik. Tat si pala lang ang aktaw stilugok, unusa. Ano kan niya sutilo, sikin niyolo ni yulo, hakulingan ni 20 mi, suyo nilimik. Oko ni haklo tilo, six. Umiyoyak medo suyo kalalang ng aktaw mayugok, minilo tilo nit. Tatsi kalalang ng aktaw sa tilo gok. Oko ni haklo tilo, six. Inukjoa milo, suyo kalalang ng aktaw mayugok, minilo tilo nit. Ilan ngadok. Inukjoa milo gok, suyo kalalang ng aktaw mayugok, minilo tilo nit. Oko ni haklo tilo gok, ten. Pobong nito milo nubo yung langan ng aktaw mayugok, nubo yung liyo minya kalwak misti unnusa. Ano ko ilo tilo, takaw lo, nikiyo lo akun ni ngani, 20 mi, so ngani limbig. Oko ni haklo tilo gok, eight. Ako libin milo, nubo yung kalalang ng aktaw mayugok, ano ko ilo tilo, takaw lo, one niyo lo, akun ni ngani, 30 mi, so ngani limbig. Oko ni haklo tilo gok, eight. Ibu yibin milo, nubo yung balorang ng aktaw mayugok, Sugu yu litin na kaya hak sutilo unnoak. Ano kan niya sutilo ni yitumik 30 mit sungu nilimik. Oko ni nga lo 6 mi langan raktak. Salo nilo sugu yu langan raktaw mi yugok. Tatsikala langan raktaw sutilo. Ano kan niya sutilo ni yu lo
kamangani ulaku ningani 20 mit 40 mut sungoni lembik. Ukko ne haklo dillo 6. Kangin si yo miraklan leg millo sugu yo langa ngakta mi yugok tatsikala langa ngakta sutilo. Ano ko ne sutilo atwak ni tumik 20 mit sungoni lembik. Ukko ne haklo dillo 5. Huwak damilo, sugu yu kalalangan ngak daw mayugok. Tatsi kalalangan ngak daw sutilo unnusa. Ano kon niya sutilo, kabangan itumik, 30 mit sungo nilimik. Uko ni haklo tilo, 6 ngoyumik. Kangik sumilo, nabuyalangan ngak daw mayugok. Sugu yu litur na kaya hak sutilo unnuak. Tatsi kalalangan ngak daw sutilo gok. Ano kilo tilo, ni gitumik, 30 mit sungo nilimik. Oko ne haklo dilo, 7. Au palomilo, nabuya valorangan ngak dami yugok. Sugu yuli dun na kaya hakso dilo unnoak. Kallo dun na kaya hakso dilo gok. Tatsi kalalangan ngak dao so dilo unnoak. Ano kun neas dilo, kabangan itumik, 20 mi sungo nilimik. Oko ni ngalugok, 7 mi ilangan ngak dak. Tasi uyak milo, kutuwa milo. Suyo lang nangak daw may yugok, nubuyaballo silutik. Kallo dun na kaya hak sa tilugok. Tatsi kala lang nangak daw sa tilunuak. Ano kun uko ni hatikin niya sa tilu? 11, nguyumik. Kaya kswalo tiyo amilo, suyo lang nangak daw may yugok, nubuyaballo silutik. Kallo dun na kaya hak sa tilugok, unusa. Ano kun niya sa tilu? 1 euro kabangan euro akundingani, 20 mit sungo nilimik. Oko ni haklo dilo, 12, ngoyumik. Doon at siya bumilo, abani na inumi. Nubuyali umilang nakakta umiyugok, unnusa. Suyo litin na kaya hakso dilo, unnuak. Tatsikala lang nakakta uso dilo. Ano kong niya so dilo, kabangan itumik, 20 mi, sungo nilumik. Oko ni haklo dilo, 10, ngoyumik. Haup tayo umilo, nubuyali umilang nakakta umiyugok. Suyo litin na kaya hakso dilo, unnusa. Ano kun niya so dilo, kabangan itumik, 20 mi, sungo nilimik. Oko ni ngalo, 15 mi lang ang aktak. Post bio makovim milo, nubuya balo lang ang aktak may yugok. Sugu yulik pala lang ang aktak so dilo, unno sa. Oko ni halang ang aktak so dilo, 16 ngoyumik. Takwa da kasil niya di ko hawi sa kaintangi. Unno sa mawuling ayuit, nunabim mi, nunat siya milo.

0: Pinalo. 36 years, pinwasa yung ulat sa dap. Kimagrit, inyong sinamin limang ni Katikela o tataw si Gudutsiwit. Kimagrit medley. Upisin may ako, at si Kaya Nyo si Katikchiwit. Ataw si Gudutsiwit.
1: Nukaga ako, tiba kan lewan niya siya.

Tatwa'y niya kilikot sa ani sa aktibot. Ako bihat pa, ngunik aktaw yun. Iglulika atong milyon nuk. Nuwiya na aktiw gok ni gelo ni 20. Ano ikliya ay aktiw niyo nuwaw. Uni yung niya tamani 7 milyonim. Akago sa kanilang aktaw ma aktiw gok ni gelo ni 20 mit. Uni yung niya tamani 13 milyon ma aktiw niyim. Manalitan wa niya kiligo John Fogarty niya kiligo ila. Hot Rod Hart. Tusan niya aktiw.

Kanan yak lut sani sa kabut, John Fogarty. Amani toilet unuk nuya na akti gok ni geloni 20, una yung niya tamani 11 milo ni. Aka go nuya go makti gok, makulak paleo makti ni ublukut. Ni gero makti ni 30 mit, una yung niya tamani 14 milo makti ni. Manilita nang yak lut sani akti go, David Howley yak lut nunavut.

0: tanangyat lukut sani sa tebut kori panikat mona atilu. Manilipio lian ngo aligyang na at dela at saik sa utagyang na atok tamane katigiyak silawa nga Roberts Kavito. What's out daw?
1: CBC ugyok takto pipalay yung aninarag tusik. Ubangatobi utak. Ikarang ni parisikut tigo silawak doktor din ni agago ring mit angum mit pasiyak sa kok titaw lunit. Iglugasag nit pinaglukatarong ni nga nuno na ripaw yang mit. Titakaw sikut parisiku ukakpok pasiyak sa kok titilaw mat ak binilirsok lunit agago yung mit. Pasiyak sa kok titaw lunit isikatang ni nga no. Asingin nitaw tiglikatang ni nga no. Pigyak sa katang ni nga noglo, tigumayang ni nga noglo, anak ko tigi yung naktaming ni. Ikarong ni parisik ko, ukakpok. Inong mit, upaktaw rong mata, kinaw ni nga ni, narunak silutik, ikayokunak silut, ikayoklunita kunung nga parisik ko no, tigo si yung naksiluting. Tanat, angot tigo yaw si maraktok. Ikaktuwing mit utakilu ni kanuilok daw niyang mangan. De mano na ripaw yak ko kimago na rikto at ang naktay lima na suktitiltilugit marigakara takunong nga taksiligin ng mit kamagayaw tilugit Governance and Priorities Committee kut ukaw si karong mata asitjak si yumatilugit ay pamikatimatilugit. Mayong at tatungilinga Kimberly Smith na rin na iksibok takot. Oye nakut. Awk tayong inakut. Akilaksoy katakoy si Marikluni. Takoglo. Taksiligiyit. Iki yumayuni ikitititwin na katakon nagluni.
2: You can be in a taxi and that cab can then go pick up essentially a stranger Okakpok. From the bar.
1: Taxi me to naklutik, asingin nitao, iki yumayuni, iki titi yun naksiluti tao vanga imigarag bingming nga tuin na kaya kakluni, angaya tuin na kaya kakluni. Iloangin na sungung mat, anak sigi yukat.

0: Trinnare kagidlunit au taksikut atau siungit tumit ikititina suktilugin. Katimai Amber aglukak okakpok. Tako ikalung miut isumaru tigiyaw yut ujang nasungung mata.
1: Mostly
0: tako okakidlunit tako isumaru tigiyaw katoktut ikiakibiku sakiyangin nao yang mata. Okaklunita ko aksuro tikaksimang mata ang nainangnit. Taksiliri katarun naglutinu na ringnit at ang nadjangimat. Piko yi simadlutig lutaw kangatwin na tiyak takot. Taksiliri nang mit akiturarangat. Takot kakasawya karagluti kanok kamasungung mga ikalung miut. Kamakatang ningit daw. Ukaw siyo yun nagluting. Takot, isumaro tigiyaw yut katimayiming ngaktunit kimagunak daw naktut kanok marigagarangok titaw yun nagayang mga. Tema daw kaupat agago ni magung ni anigong naktok tema nga ni Kaden sabikatak agbang miutak asyo karok tidugut. Kisani nuna ring nit kinakatang ng mit kigaktwe katang ng mit lunok kangi nakluni. At ilok titikatang ng mit ikayo kumatidugi ilagik tunut ang nang menun inusuk tumit. Ikayo kumayuniglo kinakatak tuniglo wanapeg mingak tumi island lake mingak tumi Manitoba mitikit. Kasara ukluni. Joseph katak nukaklak may yagiyaw luni akbeni kaden atatagil luni ugluk.
2: Kanyagote galuy iglu kamer kutamo nga cargo kugo gati tingmiho kun oyanap to laut ya oyanap to asun ikayong niluk to uto niluk to inokatimit nito ikayong niluk to tape ko Manitoba miutay.
0: Nunavomi parisik ko ukakpok kaden sabi katak ipitoy na kaya karawak dok 2024 ang utidugo kisani ilagik tut ukperusukpok perurakingin kasuyaw ngitluni. Kingulak pang may sanagayang mit ilagiyaw mamakong nino na ring nino na vomit license karon naktitaw tidugi akbakasung ng mit akago yumit akbak dok pibadaw yuragi kununarun na si yuyok takunung katimayingin ni o kakluni ipagsak ang unasugya kariraw karuang matatak sang ningan no kinguwagyak si mabok.
3: Siya po pat kanoy na ganyan po kaya inga kasi po na kaya kanya sa ugot. Pitoy na kaya parol kayo ate sa wakil ng ate sa tayo. Ipinayuktaw niya may wala kung sila tao po.
0: Sana kayang making ulak pang may akbaga sa rock to August 1, 2020 tidlugo. Ilangit ang unasuk tit. Akbaga sugya kataw niak tut na yanut. Pinasawa siyo rock to mit asingin ni kilarok kikigak to kaya rock to. Tamang may sana kayang mit utak si marak lutik akbaga suksari niya lang mata.
4: Kaya namig Toby to sa exit utak to tama ka na tanang mit. Tema sila lirel lang na may laki ting mga kanoy na siya o mga atak. Si wala pa mi kuga jung mi go kunnuk nuwiya na aktok ni gelo ni go 20. Una yung niya tamani 12 mil lunim. Akayo sa kanila kata ko maklunim ni gero mata ko 20 mil. Ano ikliya o maklunim blagot. Uni yung ninga tamani 19 mi gumasuni. Talog do amili unnog nu iya na aktu go ni gelo ni 30 mi 50 mo tike gata lunim. Uni yung niya tamani 9 mi lunim. Nu iya gumato go akago ni gero maksuni 30 mi 50 mo tike gata lunim. Uni yung niya tamani 14 mi gumasuni tike ni talog do amin. Oksok tolin unnog nu iya na aktu go ni gelo ni 30 mi 50 mo tike gata lunim. Uni yung niya tamani 9 mi lunim. Akago nuye gumato ko makutuin na relik ublukut. Nige gumato ni 30 min 50 mo tika atalo ni. Uni yung ninga tamani 11 mi gumato ni. Ikalog tu charlit unnog nuye na aktu go makutuin na relik. nigelo nigo 30 mit 50 mo ratalni sianigo sakiguni unwao ang nelang na tok 40 mit 60 mo ratalni uni ne tamani 8 miloni akagu nuigo ma to ko makotu na reliu blackwood ang ne roma 40 mit 60 mo tikeratalni uni niga tamani 10 migo ma suni koklok koklok tolit unnok nuwie na tu go makotu na reli tau Makutuina realiktao o ang neloni go 20 kaya nigo sakiguni pingang nilang nayatok 20 mit 40 mo katalon nim guni niya tamani 8 mil lo nim alalak paliyao mato ko akago black o ang nero mato ni 40 mit 60 mo katalon nim kaya nigo blue ko na noy clear ni 20 mit 40 mo katalon mato nim guni niya tamani 11 mil go mato nim Tego ta ko sila tayo nena suyaw ilat. Tika na kacak mo ni unok ama kayo.
1: Siyakto ta ko yaw niyo yun na ang jolong me. Tako na ngali ay si ikakang imon. Kanya ko nula ako kay bunga. Sa lumulong minatiyawin nilang punga ko inasuyo mo. Naol nila ang panganatiyawin sa mga masok ko dang itong. Biyo na kayaw nilanga. Akang maaw lalamili ikiro mga. Ikinasuloa mo kasangin ako. Sani ako luani ulas ang sunga. Iki bigin niya at iki malilaw ng maa.

kanong letso ko na yung mga akang maawla lang amilik yung mga ikinasunwa mo kasangin ako sana ako loan eh ula sa sunwa ikibihin natin ikimalilang ng ma Ikinasuwa mo kasangin ako, sanay ako loan eh, ulo sa